basi ya chalongwa chinjetu kuri ugata na maso ngariba cham lero juna ijumam ijuma ya masiku makumigeviri izanzana katatu zamezuona wa agosto augusti chapa cha 2026 basi ya unwajigara wana pamunda ya onzi wa rasi 50 minutu Chalongo achinje tunti karika jem Yetu jilipa kuzungu si mazunga tu Uchi wala rijino hapa na panchini waladi msambiki Uchi wala rijino Weijuma Basipo kumadika pa Tutanda kusingula zingula ninyo mbom Sia kutokumangwe tu kuprovincia Jani ya sampamu ndaja 8 horas 30 minutes Katima karem katushika nima nyisio Malonda kungulu karima achinje tunpamu ndaja 9 horas 9 horas inga nisietu siam Pachi budi kesi. 9 horas 5 minutu. Basi mtu chitanda samba na jiromu kutamile tayari kusosa kwa nganga na na chinjetu wali au notende wano kulu wala luandege hapa na patao njeli shinga. Kwenye jibasi mpaka kusukuru jekulungwa jekuri jiganya umanyirisi munyambi. Sia kule kangana kangana tukwamba kunangu kwere distritu ya Nsanga. Kwa tawe jibasi mkupanga ni masingu leri jino presidente uenchilamba muno Daniel Chap. Ni yere ni atuji liba kupanga ni masingu leri jino kwa nganga na chinjetu kutuoche la kunangu kwa nganga na chinjetu wali kulu wali luandege. Yere yosupei pakuzosa kumanyisi mwa chinjetu ya tajiri jiba kuenda ni kupanga ni masingu presidente uenchilamba muno Daniel Chap. Kwa tawe jino kupanga ni masingu leri jino aparapa town jelishinga provincia jia. Niasa wajikala kuwa wampa munda ja 50 minutes yeren ni atujiri basi pakupanga di masingom uche wala rijono ngarima jikape central technique alia unutindi uno jervazio andisone rabisone pesi nchenga akusaina amandi yukomela une Abdul Zakariesh yaim timeje mkongole lam masu gariba chao mpaka tima kakule kangana Komandos mem, wang kupigan la Radio Msambiki. Ngani ntuleka jamani chonde mem, ngani ntuleka ujika wangali kunda kunyuma. Ujika wanga umambiri. Uwendipa ulendo. Kwa mba kunza chiri la ulendo wambone. Uwendipa masengo, mpanga jimasengo, mwangali lupuso. Yiri, ni, yetu kumbenda mem, ni kunza chiri la utiosupe. Injendele, ni, utendare. Nga danda ula chalongu achijetum, tuli umpepe, we, wairisi, Radio Msambiki.

Basi kuzoza kwa kutumikira uzi kito. Kuzoza basi kuchizike panyuma. Kuzolo malaria. Maulwere gana. Zambana jinon. Boyila ini. Kero kwa na lundu patao ni pano. Mbali batuli watapose lundu. Batuli watapose lundu. Nambu watu isiwe vire ni ya kumangu itu. Lundu na zona. Lundu na zona. Basi lundu na lundu. Wow, you got a good man, I know.

Sengom pangkani, masengom pangkani lo puso. Walang katuliyari lo.